0: Nur noch FM 100 MHz.
1: Nu mutilessa mi gili masahut.
2: Sa pa mi oktober akangani di imi mersok panang nakloni sa kin nakloni utlukut at atimik kia sangatin nakakpok unwa mi lupingasunik isi sangatin nakloni. Ano ka avan nak si konsimut mi tari akka